0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང lam che ding chue tang, ribi gong lu che ding chue, lang lu che ding chue, rene che ding chue che ting de dong wa, ngan zi shi tue tang yung chung san che che she gyu ba, nye ba to, mamon la tang po ting ne, lo ju che sha yo la po che sa tue tang, mamon ten wan zi pi pe che che gong pa la tar, mamon tu shu mu pi, ho tse rong ye tang rong gu rong ye, sa tue rong ye che la, gong lu gong le, shong a ye chi ke she gyu cha pa la, shen tang gong de dong wa tang, Xiongyu yi yi ta ju gui ju la tuin xiu gu di tong wa, pe jie jien du xie sa pa cha zong wa tang ne la ki wa, Xiongyu jie ji guan ni la da, pe jie ji gui ba sa pa nyong yu tui ba jie xie di, bui cia to wi pe jie la gu di ten ti tong gu ba. Nye ba tong di xue jien ru lam chui, nian ka tang di long la ka tia ho tao jiu ba tang, sen cham jien du xie sa tu tong wi, ta cia jie sang yi tang chung, ta cia jien ni tu ta bi tong wi, ta cia jien jien tong chi la tong wa. Jiano da jiaxi xin yu ni la dewe xin dang, pe jie da dian jiang la xin dao jie xie gu ba. Nye ba du mei ri jie liang wong jintu zo ban zo ba men ti gong de dong wa dang. Xie de dong, pe jie, nyam lin, nyin pe jie jie da jia topo jin wa. Mei ri jie yom jie tu mo, rin tong da be dong wa. Go la shi bi pe jie jie juin go dang, go la shi bi dian jiang jie juin go, go la shi bi hi ba jie juin go, go la shi bi jue xiong ke juin go jie, dian chu la gong de dong wa jie xie ne. Zao li xie de dong, pe jie jie dong, Zhang Nui Dewe Mongwa Nui Guba, Nye Ba Do Xiong Yong Ne Tang Nenpo Xiong Wa Gunde Tong Wa Tang, Dura Sa Bi Tang Zou Xiong Ke Gong Ba Xiong Yong Ne Lao Da Xie Ba, Xiong Yong Ne Tang Nenpo Xiong Wa Ma Lao Tui Go Tsong Tu Tong Wa, Tang Ke Cha Sin Zou Xiong La Deng Ne, Tang Ke Xiong Ka Ken Zou Xiong La Xiong Ne Jiao Ba Jin Tong Xie Ba. Ro Su La Ngo Go Xie Bi Ta Zue Jien Ga Zhu Ma Ta Tam Juin Ti Ma Ta, Xie Yong Jien Ma Ta Jie Ta Ji Do Yo Bo Jiao Ba Jie Xie De, Tang ki cha si jian go chui ni ba dang, sang li chi tian ni ba, mang zhou jin zhu ni ba, xie zhou jian bie gu ni ba jie jun qie mei ba, qie le dong ni. Dui la sa ba zhong gui qie qie jie xie zhou ren lu tan qiong dang, pie jie dong wei lo ju pie li jie, dam de ni, tong ta ba sum de do do ding bing, go chi jie, so xin lan jiwa xie gi bing zhu dian nong yue.
1: Zhong yin no, Zhong guo gong zhen dang ge, lo ngo jia dang ju ming an yi, wei dong ba wei lo ju ne, ma na bie ba xie wei ba xie yin na yang. nga zui nga jie dang kheng zhe xie mo rong wa dang dun xue xie chang ding ling jiu mo rong wa dang yong jie long tu zui nge ba de tuo mi sang dui ma jie ba gen che luo la ding bu qian wa dang nge ba de tuo kheng xiong sen ni dang ga xin bi de xie ba nge ba de tuo tai zui xie pe ba dang tai zui xie ke ba ji xie de jiang yong mo rei ka ge ma ma la dang bu ding ba dang tun zhen ni ji ji jiang lang sa ban bi de xie ba dang dui rei sa ba de xie ji xian ni luo ju ji wei dong sa ba ho ta dui gu bi ni xin nang yue Singin number two, Gondo Simbadina, Dinsur Dutato, Sisi Suji Jin Pinker, Zoya Gurji, Jongo Gondin Da Wunini, Lo Jada Jiminga Kovi, Dinji Tojin Tonga Songhi, Gubi Gurini.

0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Tene ta tren ki zakatsib jo xuna, tren pu meta lu dawa chukbu yi cipa go, che da dumbu yi cinye so. Riza pub, kama sar, njongchuk lu ni, chui chi ti, jiwa tro, bonto no abda hachi xatu. Tren namgo na xeji namgori, xokba chutsu tro hu da ngaru chutsu tangbo ni la dos tun sam kail. Sang ni pyo chukyo, za ba sang, njongchuk sami. Naang ni pyo chukye, za penpa, njongchuk sani. Yi ni pyo chukyo ni, za nima, njongchuk sami, ta indi pu jiloto xu tsar.

Konan navi dorze ya magul lanje va mi ya chora yila te dar cho ya allun jok tab ter zo yon be katana ton pa pa ton chi ya ti ke lak pa nga che yo ba ta tam ke nga je yo ba khad ye che lak pe za la yo ba pa nyen chi tham lung kar go phon di che na ju do khun da ab ze sang che go ne do ba ton kar allun so gan ja gan ton la wom la hang so ja ba na di yo be katana ta sa har na po serva te ngar cha chak po ju di allah che yo ba katana tu yo na po om bar chen kuk chen kan na ju la tung da mer allah chen ngar ma te sha che go ne wo nga so le ma som la ja ke gone ya kore nyong ta manap chu go po gung la chen le la tong po pa tong xi ya se pa je da tereng da ju chi chu ta ne nyu me dong ga la chu ta nga ran ye po de sa teng de la ndu re ta ya ma na chu ran se le de ya ma na nga ran se ye de li ti ye tong ta ma ji na ka pa la me ko ga ra ba le ting ge me ja an chou ba de we da ma da ta mo ta se na do ta chak po pe be le tong tong den da ze le ba da lo le a le

0: jilo nindu nidu lo dawa dimbe chi nidu ni, dawa jibi chi nyeshe zanyi nyambara lasa la zoji ngon tsu di. Dura sabara pe jirne tong taji kumbil zongwe nomba zongbo kongli ngambara chijin bari. Gawande jisra tujin la chusin ju ni tong, chutin nyeshe zadu rinzu tse ye jen, zotin kasa wa tong nondian pinsan tsu ba, chutin ba dou chiwa jeje tu ni pe jir tongji yopo linjin ba tong, chutin tong jendian rindar je zigo tsoma, jimo la rimi tu go ye jiyan la, diamay monsu jindian ba la dongjin bari. Senga nang ba zo, tingdi dusi sanji hinda xiu zara, ta linje demo.
1: Xia zi ting kuru.
2: Zing chup som jie xia chu chu yi do gui chi chui na. Ngan chui rong ni ni jia xing gi ting la sem ko xie bar ngan ni gom xing yu. Rong ki rong la ling ki zi en yu.
3: Men lu du xia wei zong ni di ma yi bar cai na la pa ni rong ni jie xin na gu la ling ki zin kong xiong yu nga. Ngan chui xia chu jian zong dang duan dang de xiong ni xie jiang. Dung me drong nang de la, nan yu si en yu.
2: Tata, cherong ke tu la wo jia tong guli chiwi nawan dung na. Leng ki kusimer yung ni. Rong ke rong la hiepi kelem de la yung zam sen tong. Nzam ling chue ten zanzu chi bewi him yu nyek ki geno. Nzam ling mari yung che drong bo che. Chanyo ma jeji ji ni, ma jig la simkang ge jin je, gangi chehin yue je ke yue.
3: Dena, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban ji du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga cui san bar, sen la yu bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun je ye, dang ro je re sang si.
2: Wen zhong, gam mongbu hi la du la song ju me ba de du ru tong sui sen jin ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mongbu hi rong ge rong la ga wi lin ba yi ding rep je sen ka ri bi lo pen fo ro e di sen ka de tong la chen ni da de hi ya yu de sen ka de tong jin je du nam yin yong le la zhen hi ne ko chi men na zhe wi zhong ge yu dung da de ni le ba ro drop tom na ji ten de gang ga jin ji xia wa yin xing mei ji song yue
3: wen jiang li ge ne xiu ji cu yi zhe zi tan ji zhe yi ge rang ge zi wei zan me bu chu da pa ma bun ji gan ni luo gan nan da ren ji ba ta ren du xi na jia zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a
2: sen ga ji bi luo ben e de li yin de de song yue de rong ni ji ge du tin ji xie ken de xie yu kuyu suo jie xin de da ma yin bar rong ni ji bo yin gang za su yin yong rong le chang bi cong ni xie de bi dem ju yue jie song yue
3: ji de mei me ci xie dang jie rang le mei ba ga yin ngan ci yin jie tong na le ji bi wo zu xie ju de ya ni rong ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
2: de wo mei xin qiu za wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de jiao nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la xin qiu zhe ji de yin la jie tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka yin yi ni zhong mei
3: de na ge ri yi qi dang ge ri xiong na gari suna su de da chama zong ji bang de su da
2: rang ge rang la ning je dong xia sa yue na nan zui yin ni nan zui ning de du bi zama po chu dong pa ma dun ji ga ni lo ka su xia sa dong xiam ji xiong tu
3: rang ge rang la nan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei nan ji de de rang ge rang la xian yue ma ji ga li yin a ye su na ru
2: Ndorna.
1: 对对人民颂，错话皆得真情切扬，让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了凝结党，让给让你相聚兄共组入。
3: 先看车地了，多趟农地；先看车地家，早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组军官。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Komi pa lin tang tang, nyin pe tang, nyin tong lan ni sa kan chu chung cheder tong tang so la, be pa jia tang zun pa tong si pa shi. Nyin tong tang po tang kin, ma cha chu dun ta tong cha yi sin pa tang. Di ji sa tong si e bi, sa kan nyi wi nyin tong chun si, chung pun chi jun ting hi pi mendre nyin tong la, di mo tang kin ma cha so ye tang, tong cha yi la zang si ni, san tu chung se che pong mong di, cha ji to to ki ra chu pa shi. Kong jo zu siam bri hiang ka li tue pa, di kin chun zong ni, Li tu chi lambondr, dou ka li mampu hi jie gu pa xiong, yuan cha nga ra ni khachan lo yi cimpu xiong hi xie xue. Xien ke kutai tu ka pomo chung chung te ni, tati li tu pa xie ke pa to, dikin chung zu rang kan bi chun la te ni, na mo cha mi ma wong par, yuan na sa la me xin gin yu.
1: Chan do mamang kan ge lung chi le gong bu ni zro, ni chira ting kin zo ye yung xiang ka, ru chi pong bi gang kuren rin dro ge tang po de ting kin zo ye yung xiang to biao shi. Kanko la ganke ma yi ju ke ke, jalan song ke dun ton zon ne, to ganka kanyin la nyingri yung lang de de kanko la je yuan zir ci ba shi. Men da ka dra ma ta, re yu pa na ye yung rong zon ni ki he, gu nin yu pa la chun to si li nye yu zang la jo gu, kanko la yung lang de, ren lang xia da yin bi lan ju do, ra da bang tang ke ma chen da la ju he, la je lung ba si gu bi ka ci ha gan ke ya, Zedo tana dobe xe kang la yore ne nyan su nyong chu ba shi. Dinki zu xe yung kyan tang wen jia shu jie ga zang ching wang ge. Rindon da mang tang kyan do da jie ya zu xe bera mei de. Santur kang kuru yun bi lan ne maray wara rong bi ri da nyan zhi ji la kundi tong jo ta. Rindon la di ne ngan cui xiang ga yu yung cha zha ya bu to yu ji ki gu. Da ting jen rindon di to xe ba da bi mi jia cu chung ni su gui ye chun do mo yi ju xe ji yu gu. Sabe to gwe so long gwen jia ren yu ba na ga cai la men zhen pa jia zhu ge zhe long ni gun li nan pa jia wei quan xin da ding zhong yue ye ren du jin yu duo yang yi da san di zhu ma ni la an dang bu ta ba shi ren yu ba ta zong ci ding jie ding qi zong yi da zong si yong ge an zuo gan ko la gan qin chu le guo gen dan da xian na wa tu ji ju ju jun ye da ren ga ran la zhong zhe ya zang tou xiong ye xu zhu ji bon bie gan kuan zhen duo jie ya jie zang yong wen pin du xiu xi xi ge Dari jen jen dun di, lu zi la di ni, xie kang da, rin ni yu guru, sung zi dan zi xie bi, yu yung kyang ka tu mi qi ju di yin bi, meng xiang xie do juru xie, ding kin zung ka zong si da ji la, gu xiu qi qir pe yu. Chang do mamang kang ge lung chi li kun biu ni zro, ni qir bambar zong ge, chang zui ra ka xio ro ni, kyu lu ga cha jin se te ti ni, yung dra si ba si, me zun da si di, kyu bi su li kung cin ba, nye xiu zan ni, gang zi mung ta jia la, nyang do yu gu. Yung dara gai su zha qir qe pu bai di, cha cu ji ni qiu lu yung kuru si ba da. Di ni nin da huyn du da zhu dhru ta ju, mang cu ni bu, qiu tu su xiu, min ju ru xiu, ru lan ga dun, ngu zu gu zhi su jia yang jia gu zhi su yu. Yung da na yung kin cu ga jia nyu zhu da, nian li nu di xiong gui ngu nin yu bar ji ju rin qia cang di la du li zhu xiong si. Chang du mu mang kang gai lung chi li kun biu ni zhru, ni qir ji si man ha do ji jian cin ji. Guan Zhu Zhu mo shi le gan gan ji ji dun yin gu le xie ju ding ning la gu le chi sun ju yan de jie ni ging gun cu na du mi ding xi da nan ju da xiong ge ti la dong ju yin ba shi ni wu lu xi shi guan zhu zong ge mo shi gan gan ji nan la cu yin ge song ge ta li bu le xian bie yin gu le xie ju ni ba jie qi ren ru yin ge yan de ju wo ren de yin gu le ding ni jie ni le xue gun guo da mi ren gan du cu jie ti la gan gan se tong yin yin bie Nyi gu di ni jing gen gu wei, yan de jie nguan da da xue ki pru xie di. Nguan yu ci gen gu jing mi ri da cu wei ti dong ju yin xie xie ba xie.
2: Kian tou mo mang kan gen nong zhe ling gong biu ni zhu. Sa ba duo zi mei ki dong zan yu bi, ding kin zong zhe dou zhong da, ba ding zhong zhu. Lu deng ji duan di la li bi, dang yu gen zhi, bo yang, lan yang ren lan ju di, zhu bi qin duo, mang bi si ju zhong zhe xie ba pi ba zhi. ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 向来称赞闽龙国的东角爷。
1: 每天的带薪金不是听的人听的是女主人妈妈就说的不是听的人把不是接的听的听的人
2: Malang ngenpa mina chetar chagi hiba hi. Gomo malang minja maang chapate zubo natsa yeba ngati yanam kiena. Mashiki detang yemen tang, tene nichi pizze yapo yemen te malang mi yeme tang njewa me la, tene malang maanyung tang yang njewa me basi. Ta malang minbi jensen che yena hiena, malang mewa ne, tene jemden che nangse hi yen la, che yi chani hiba yena mo maang chewi tene gomo re la malang tene mewi tizze ne pachar chese nyenza yam. Tene maze tene malang ne nye kubi di ganjong de tene shiwa yen bari yes. Tene la nyer de tene mingar je tene a diren ne malang mo maanshi je tene bari. Che la chowa ndanda hi yes de yoba nye maase bi tene gongi tizze tene malang man char zam je tene a di yam ba nawa yi. Tene jense ne nye lobi name de tene nyer de mingar je tene a nyeje tsen kambo, nyeje dezeje, a dadam mangchewa zonghin, malam minbi tene dize jang, a dintam yenli mama ye. Ta, ma tsama malam min sipa yena xewa yena, me tsen dira malam teni, tene a min manyongi me yeda. Tawa teni la tene len sabu xe, a jete trawa de. Jantze ne, malam minbi tene tenda de, rangnan jen xe yende, ma gang dira, a malam min ye yeme la, tene dasha chi tupi a shiro yo je tene a jechi shi ya mebari. Mengi tene tenebi dache shi bi tene mato je yadani tene shi taba ne malam ne jenden je tene linkam nanzir shi yan shi. Kalde che la tene shamji nitsa ta yeba yena tene mepa tenki bari. Tambo malam ngenpa zanko chi la tene a ten chili a mawa mipa. Tene nipa malang ngenpa di che je tene nyetang senkam jenden je tene ngeshe chi la shujen teba. Samba, malang ngenpa tene ngo zambi di nyam de che je menzi zaba shi shingo zamba. Shikiba shi ne tene malang ngenpa mambu mi na tene nye mendawa tam, senchal tam, yana nye la draba, rangar je tene nye jenyong de tene nroa ji je nangzan jose. Deshir gande utsu ma yip, cheli tsenka ki tene menpa tenki. Miyul nye yeba te, ji ne tene malang ngenpa yangyang mi bi tene ngime jechen la tene dinjo xe na jechen ka xe ne tene menche xe taba. Nye ne tene malang ngenpa te menche xe ba yena malang ngenpa yunche jenyong tang chowa nipa teze jechong tong towa. Malang mi ba ne nye lo bi tene goren treje jenden jen tangze xe yena tene nye lo bi goren ka xe se le chen je tene nge xe xe tang xe yam. Ma tsami tsemo re la tene nye lobi tingkor mambu xe jiki. Tsemo shubo nye lobi ka se tene ma maang che wi tene malang mambu min se me wen jang malang ye tse ye lan zan taba xe mambari. Derten tene malang miwa ranyen ne tene jenden je xenka nangse xe ye me kalte jant malang ngenpa miwa tene yana malang ngenpa menna hang nyomur chowa tang. Likar shuchen ngensal tepi tene chowa shiong na cheni mala zan ni di to de tene menche shiki bari yes.

chun ba di, nab jeb chi long bar chi ba man si. Ama yi ka la ma nyin bi bu mo ta shu she dun ju ba di na, nga ngu ca gui ba si yin ba, da da zhi ni shi to shun du. Ju ba yi kin bi bu mo nga shi mi ta ka la pe. Da cha, ama gu su ni ri zin che to dun ju du, bu mo nga yi sin no. Ama ne, nga yi chuan no, me du, mu rong wi, zhe xin tun kin jia, nian ma da bu yin bi. Nge da da ni, ru ni yu ge, lu xiong la bei zun xi ba ma xi. Du cui kong ban zhong du, ama la, ru ran xi di, qin li, chung za yin zhong, ru xi gan tun xi ni. Ama yi ko bu, yong du, dong ji yin la. Du ti ri ni zhong. Bu mo ya bu si si jo dam jian jo ji yin. Zhu bu chun chun cua, di nga hai chun lu chun, lu ren nga ban xin zhang nga ba ge lu ma, bi ma yu zhun ge ji tu, gan zhen jin jie a ma si bi zhong yi de ge nu. Lu ma bi ma yu zhun ge, da rung rung su su, qin bu qiang di, a ma ge ge du di yi jin zhen yi wan ne. Rung su su la, lu yung ya bu si si gui bi, dun ba, zha du xin du la. Ama la jang bi, zi dung de an, chun de ge an.

0: Lochon chobo chomo yoda, che nanja dada nyin simbi lenchen di na, pyo chon longchen nyinchen le kong, kanki longchen jia shibi lan yi chibi lenchen di zhi. Nga ji san zhun yin, pisan lomun tu, nga zi lenchen ni ru.
1: Shibi zhundam.
2: Shibi zhundam.
0: Lachon chobo chomo yada, dharanga sibi zhondan shuji du chono la, nga kichigi la, mutu din ziendo, lozu zoto ka, zhontong to ma je shuji yin. Ching ma, ching ma, lomba je la, pama ninka me shuto ka, nyu da zho je yu si. Tu lomba de ge qin cong shu bo yin tu ge ma jie ge niu de da zhou ri de ge zhe wan ne xia cha nin ji yan ne de ke shi qin nu la su ru xi xi ji zi ya qi shi chang du niu da zhou de lu zi yi ji xi da zhou de po sa chang du na ma li wan ne qin cong jie yue li xi xi de ni ni bu da zhou de na yin na lu zi yin zhong de ke xi Dambu, rungu haka socha yodaka ko chundu ni da pama me toka da zhou ri hako wana. Kodo nyabu zimu zili ma chi. Darong namju lo zidaka lo diya wana rungu hala zi chadu. Nanka ka xado, saka ka rida yue chi ka kola ro yi ru yu si. Ku shoba lo ya di du do gomu lo padu undu. Yodatsika rui rui hiosi. Riti, da chou luzi de gui donga zhamo yosi. Na yina, nando sa ni ka zhi tabak daboga gui donga na du socha yodaga hola zazi de nangmi do yad hiosi. Danji yindu rinsin socha tiji ga da chou luzi de sunu siwa na kudu senta rin do si si. Dini ni ku xiabu me li gerung go na lu si si. Nima ji, da zhou lu zi de ge lu yu de za de na ge za qun zong sa jie la ya jie wa na. De ko, nima zhu sa ge sa tu bo ma jie ge du qin bo ma jie ha la. Shi ni xi wa na di de si. Nang ka ya dan du du nang nong la jin long gu zwa yang me bar mo ting ting. In si. Ho de na si su, si ni yi wa na, rung nung ga, zhu du, gong chu ya li wa na, zhu ka gu ren zhi yu du, si nu la. Da de ren ge na ngu ma, mo ting ting, re de ge. Zhe ma mong gu tu ge, yu yu me long jie de, jik ba re de ge. De ren ge,

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zang kong di yi san ngu zhu nong zhubu cu la. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no bu san zhe jia dong yi lu yi ci jie ge ding zhu xi ba dang. Yi ba ngu san zhe ci rin ge dong yi lu yi bong mo zhen zing zhu ma xi ba di ni zha zhe xi yo bi zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na. Nga zu lin zing na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la pu chu le zhe guo. Dang ngui la yi ci na ngu zhe no bu yi zang ba dang yi dang na li ji jia zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no bu san zhe jia dong yi lu yi ci jie ge ding zhu xi ba di la jie ni do.

Yang zhubo namba, da da song ni bi le yi a jiu ci rin yun zhu xi ba di. La sa la yu bi sen ba bo su na qu zhong jia kong ga a yun nan jia du xia ni pe bo a ye pe zhong da zhong lan cu ji le pe le ri. Da la sa ji bong gang la yu bi sen ba bo din zi jia bo ye nga zi lin cin la chi ye go ni long chin ni ji yu bi zhubo tan qi de kang ge long chin jia zo xiong wa yun la le yi zhen san xi ba di pe zhu ji si xin ge ya ya 主播，当我去年到六一的纪念馆。

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohortomi be unge

mi na manta ya ige ni chen digo kwa ta tende chi yin dile ani saji ige sunche te so te ta ige changba na bu cha dyo te yin dile ta saji ige sunche bi ige changba te so la a te ni ten ten bi ka ige chik chang me sa gi pare ta peji da te ka ani wa ta ta pa yin na a te ni ige changba ke ten ten ba chi chang me sa ya ta tende chi hi yin bi ka sa la ta chan da la ta ngang so mong bu chi la ko tok pa tende chi char si giri 도바데 강아리에서나 다 오나 다 사지 선지 그 드그 사지 선지 그 절다 빼나 카다보다 아 되니 나다보다 아 되니 냐다보다 되니 자다보 되니 차다보 라서바 된지 그 이게 여러와 다 대소 그 되니 대지 뭐 땜바 말이담 빼차게나 카 세야 되게 아니 가서 시 사지 그 카 아 사마사사 그 카 계속 이게 카 오 드그 아니 되한테 사지 이게 생기 그놈 아니 가히 받도 그때 땡 말에 단냐 비게 된데 그다 도바지 나서 못 받지 차리 때 차게 비게 전세 때라야 산로지 땅나 그로 카메 산다고 지 여바래 때 가래 있어 봐이나 싫다 실 딩상러 아 나서 사마라 소바 사지 지 카다 근데 치나는 죽디 비게 냐 라소바 대소지 아니 민 대소지 그로 아 카가노로 만든 위까지라 드래곤 된당 그 찬히 봐이나 안자 Yana teta buga ta nya dan ka dan jya la soba tesu de yizuk toto manzho yun wikas la yang. Tani saji changba ji ka dan saji changba ji nya la soba tesu dan. Tando na dendang chani yin ba yin na yang dha. Yizuk tutong chani de ba yin na yang dha. Ani nrabu nrabu cha diyo. Tendra ji la teni eni ngansu mombo ji kichir se di la. O sama saji ka la soba tesu denyo di la yang ka se giyo re. Jayun bika sa la ka changba chogiri. Ani saji sanju gu nong la, ani ka ten yang, ani nrendi la ka sa giri. Jayun bika sa la yang, ani ka changba chogiri. Ten yin di la, ten yin mandra bi, chepa na mandu, jinsi te la teni saji sanju gu nong la, ani ka changba te. Ten yin go, ten gu yosa re nyan bika ta toba ta teni she giri. Ta re di ta wen cha ten go ma la, ta ten yin la chepa chenpo yo re es. Jinsi kandri re es na, saji changba ka ka yin na Ani ngā yinā yandrā, jā yinā yandrā, chā yinā yandrā, nyā yinā yandrā. Kānta jī sājī chāngbā gā kā lā sōpa tēsō lā, Ani kō jīnjū tē hiu yō mārī yīgī chāngbā chā tēyō. Jīnjū mā hiu bā yīnzā yīgī chāngbā yīndī lā, Ani tēsō gā tā sāma sājī jā kā dāng, chē nā gā nyā dāng, Ani tūyā gā jā lā sōpa tēsō jū tēng jū ngō tē tsā nī nē, Ani tēng gā mā rēs. Tēne tēng mā tē bā yīnzā, Ani sājī chāngbā tēsō tē, Ani mī mā rēs gā. Wana mi yin khen chi, yana min da jirbi ka ka dan, tani nga dan, cha dan, nya la su ba, tende ki yige teso te, ane teso ke yana, ane teni ngote ma maridam nisa na, teso ke teni ngote nge res. Wenja teso yige changba ari sa na, ita yige changba mahi bari. Pa tao na yizu ku toni, di ba yina yige changba ki zon rabo ji ri yore te, ten ngo ma le min da jirbi ka ka la su ba teso yige changba mahi bari. Jinsi chira jina, teso la, ane jinju ahi basi. Agen taten di hiu yos. Yue na yang wen cha ta, si le ngan su ke sab chi la so ba ji ka sa le yige te pa sor yang wen che te lo, ta ani yizu ngui la, ani an ta te chori du ni, ta ku chi tsing buk chi yana pang se ni, ani yang jar wa ta, teni ngondo la so ba jar de bi ke ten chek, teni mi ki te so la ka te jin ju ha, to pa yin na, yizu la ngui su ma di ni ko yizu yang wen che ko du ya pa, ke sa ji ka sa. Wa ten chek ji du ya pa yin za, ani, Tātātān kōnti kia pa nāngi chī, anī yīgī chāngbā rīchī lā, kō āntā tē dūpā yīnzā, anī tē tā pātā hōnti sī yīgī chāngbā kī zōnrā bōjī chādi yorwa, kō āntā tē ngīs mārī wī tīs lā. Anī tē tā, anī sājī kī nōlī yīgī chāngbā tēsō nīndi, anī chēpā mēdī bī zōnrā bō tēndī chīr sānō tāngi, anī kōnti kia pī kī tōpā tē shūngi yorēs, tē yī tā dōdō tī kia pa yīnā, sājī chāngbā kī nōlī tā tēn tēn pī kī yīgī yō mārēs, tēsō tsumā tē chīr yīgī chāngbā rēs ā tēr. Ani nipa de kaan rei se diri ta mingi jo de kaan rei se diri, mingi jo. Ta mingi jo de kaan rei se diri ngan su kacang mingi jo tiki bika se la kiyo re. So chiya te ngan su ne magu chun cha gano la jitar dali gong bi ki yige nubar jirpan na mingi rab tun jirpan jiru se ya tang. Ani lobi teme sambo tra rang tangju tsa gano la yige kooni mingi yung te, mingi kooni tsi shuni, tsi ki tuena tuenbar shi se wa nang yin. Ndor na yige changba teni mambo ki, ani ya chok pala teni Ani ten yung o, ten pika ming da chigiyo re. Ten zhe yin ba yin zang, ming jia da kaan re se diri, ani yige re se. Ni ka ji yige xiba de ta, ming zong yo yang, yana ming koro ming dhibar she bi ki yo dang, jisha dhabar chi bi yige changba te sol kogi bari. Ten yin disi la, ming jia da kaan re se diri, ani yige re se giri. Ni ka ji yige xiba de ta, ming zi ni ji zong yo ji bi ki dang, yige changba te sol kogi bari. Ten zhe chi sha diyo re.

Tene xie ji yiba da gang yin se na ta ming ki yiwa se. Ta shita ngang ngang zo, pe je tene dati ki yunu mambu gong nong na ta ming la ma yiwa nga po xie yung di la ta ye go mambu go tong ni yiwa mambu jin zi yo pari. Ta teso gong nong na zai yu yiwa chi chari se de ta ming la ngo gu go ni ma yiwa xie na gang da gang yo pari yisi yari. Ming ka rang yin go tong ni ma yiwa xie yung di ming de la ani ngui ming se ya ji tang tang ming se ya ge. De ni gong nong na mandi pi ta ming ji me zi gyo ri. Ta tega nola tambo ngiming sewa de ganja jiri sege ori sepa ina. Ngiming sewa de tenda de la yana dagi ge chui de la tomar da jawa ganshi. Rani la teni, mi rani la teni, ane rong pa tasa ge chui de tomo maayin pa, yena tomo maayin pa, ane go nipi ge tenja ge mingi la ngiming sege ori zeya. Tendere shatanka la nga su dati ge yung teso nona ngiming ge gode de jayang de la ten de la tomar da jawa ganshi. Rani la teni, chi de tomo maayin par go nipi ge mihi zini ta nere ge goden yaayu par ten yidra ta ngui mingi nolo nenga zo chiya chi chiri se dira ten yidra tomar da jawa kanji se yadir ten yidra ngui mingi na mi taasa kuro mi te taasa ge yil mi taasa ge ngui bu mi taasa ge chi de la ani tomar pa da jawa chi ani da jawa ma se teni da te tabi mi te taani zonte ani mi te la teni mi taasa ge kuro ngui bu te Rawa, ini yang tak korang, cik yang tak korang, mandi pak, tumbuh main pak.

pegar ge go da jeche ga long kong dan du che chu ge dam da ribi cha che nang ka tang da da de chin ne xia da ga a ru ni ma rong xian go la te ligar ge ge go la xian na yin yong se che ngun che la so ban ban ben da da tu da ne kar ge ta tu bo xiao xin de ba da ho te ye ge te la chi pong rong sa cha ge ta ha ta ya ga mu pa pa tu cha ta ge pa pa cha se se ge pa pa la so ba gun se ge ja chu bi pa dan na te ga de tro jin bo pa la chi la nang xian xiao ba tang ngian te

0: chal nye tong kya me chume chik loyo kme dawa chubal faransi kiasa pali ur kongzwa chebe nyamze kiasa lopso ringne zanzu yukapsum soji be tondi toal rangye ki ngar zonza lingdu dingi tonglo lyonbe chansu chekwe nanga zang damdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kegab rinbe mimi ringne shusha ki minishung nanga wala lingdu di tsubar ke gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso teri ringne zanzu oyun langangi ti ju da chabdra chebe geji mimi ringne shusha ki chanje ki minishung nanga wala Tāngā sō līng tū tī tsui kārī. Lāpa tū jī kēp shū jī Xi Jinping kī kēp chūk sūng bē kēn yōng tūmī tsok jīn tīng tāng bē kī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī kī ān bēn yōng tār wē lū jū chē sī. Tīng jī kēng sār kēp wē rūng tāng mā nā sī. Ān jāng kār sō mē sīm lā yū gui tōng wē ān lāp nī kī nyāng ā yūng tīng chē yū chē chē tā kā mē tī rē chī sūng nā.
1: Tenen je la ya la ma pompa de go anda de bo che ni ma ba la ya la pa la ma chang ka bo tang do ga de sho cho pen da ta ha pa song tang ge ke sha te tu ni ru ro ge sa cha la chen de da zo zo che da chen de da zo zo che da la bi la kong yo ro si do bi do kong yo ro ki hi ki bi ge tu la te ma ta te ma che ga de pen da zo je cha bia tin ru na ho che li chen da ta bi ning je la mi su sho ka la ta ka bo ni mo de le ta ne se yu ge to ze jam ru zo cha chi li ma de xiang de ya ta li ge la ma run bo che tu ta lo chu ge yo na pa sang bo ge chu be ke sha te jo lo chi na en de da jo lo chi under that zolok china under that jong me dangi chawu le ge ma da nyu rong yer ge sa cha sha nak jer ge pu zon ta le be tu la pa de da ka chi te ge de ma te ki me ki jong ma me da lo te me bi lo du nga ye chi yin lo ki bi lo to yu jang ma yin ba mi ba nyu a zon de yin lo ju be ge ne de me shen ge de pen dak ti ge chu ki nga pi hun da la ta ne ge ma an da chi da o le a na ta le ta le ri e ta la bo ne ye le lo ri ya a la bo ga bi gu lo ri Tere wo la xin po le ne ya Daba la ma ye dam ko cho wo song Ong ka ha sol ba nye ke ji li bo de ya To chi la ma chung tu ji bo se Ne ju de xe ye la ma bo chung ya Sho te mong u do bo to pa ra xo Sa du du sang o ma xin na Yur nyu ku rong ki bo ja sa ri ya

메토 멘콩카 파촌노 유링국제 옌 메요카 베케 메토카 밍페피 모 데피 묵투 주이소 케휴 총을 멘발라 nga chawa ji te yurin song yo jamato tadung tering kha chong nge kha kan te chodo ge ge ban de chu do me ke kya te me ba te ma go ha yo nan de hi ta dar she pa ha ma ta du na wa kya yi ma hi chong me ba te me ke kya na wa chang yo ma tong war la ri yong ngen chi hyo le te ton ki ba chi chong hi ti te tha tong san chu ta chi she bar tong de ni ne ba chung nyong wi me ta chi chen re bu yong nyor te ten te me ba te Mienpi tachi chenjebu xioli tara hiipa tahi lopam chenggo chetu yukde. Rindu, nge chuela ngesa ne nazata cakin ronghi sebo hejong, chueche nge kala nye majong. Tinsong ka neba mong kiwi, mienpa hiipara yechi meba nanda kya inam. Naza tala mienyong to rikduk nechi mbechong, tala rung mandawa yecham yue. Chueche negi ta rinpa sombar lemdupi, yahyu na lansi mienkong to dete chuitab shejutare. Negi ta le labo tashi matola, Men shu chun roson yon hachung chenpo re. Yina yon yon sa trashi yon wa kapo re la. Jema nge kwa tibi kapo re. Ke lota kyebu men kong tu doi gwe pi pas tri. Peke me toka. Men bala, nga na akon non ka hyagyu ma hiyan. Nga la men chu shepi ngui me. Yina yon nge negin jonyo madra na mri. Ke ndarke tong ke te hyepi men pa pomo te me lu toka pai kya la pi tabi chenpa tong. Nda chapi yinch zeso shitan la tahin soso yin ma kibara. Menchon mariyon nda chapi ndon nda tenju yotan hiba tartu na. Men menpa te sanchi toba tar shungte. Menpa la, nganso nyamo mayinyon, tsen la nre ton che mepi nganso trechi chenpa ton shukze la nyensin chi yawayo, che nre hi shi. Kecha tada kuwa ton menpa pyome te urin hi tonte. Men hin le peke meto la dungsen kembo shepi nyanghi gome to ngayon. Mu peke me to la di korche yimin kecha tsik kik chung ma hibar. Yinayon pomo, ngui ceso ma re. Ceso na hachong tsa kimbo re. Gehe. Dar peke me to ka wuduk tazi cha nanchu yang ngapo hi tente. Menpa la, ngui ceso ma re. Yinayon di mi ceso sho toch re. Wanchong, hi mi chu tong hing tadar he. Menpa di kecha toko je yun zang kenyo ma hibar de. Daji mi dong le nyingji nyam tewe xuk kher song te ngan jampu. Pomo, nge chwe la cheshi mi trag me. Nge chwe nge nepa hi inpa le ye gong yong hindu madu. Ceso le ke chewa che yu. Lu ma tong, rwa tramo tanga zang le me chong ngan chwe ta tang tu zong ju re. Ke menkong no de ju pas tri te mi la to tre. Peke me to ka mi chu tong hin. Gangta re he ju re, menkong no de te mi rin chuan ro re. Tili tui tsui tangzin xe di ngui so te chungpo tong chen la kogu yo. Gei xe, tar menpa pyo me te len kye yo ma tab, yun zam ne. Che tenso nyi ya po ku chundu kong. Yon na che goa ngam thong a tabo xe chundu kong. Xe triba tong, tar peke me to ka. Ma tu nya je, si pi nyi tong tra te nge minu tabar jasi tushi kong ka zongzin ka namba ta thong aam. Yon mi na chungpo lo tra li tuen te lekong rapi tangzang che te ngen shho su jugin wa tabi chun nong hii xa yung gandu. Na war kunzi kecha ta kwa tabu xe chindu. Gei xe. Men pa pyo me te. Tada na chun nong re. Rong na ca duktun rohe ta re. Tar te nge par to men kong to do go. Xe men kong to do go pi kapa. Xiao li na se chuan che chungsi ni yin kin. Hing li kune yung bab che nang mi togo xe zam li yin chi yung bab gong yung me pi. Zhongzhu nong ge ngazhu nuhyu yuebi yuanshi pomo mangkewa sichuan je yinkui ni zhongzhir cheka to laba xeba tunji yue. Kunzhu zhongzhu ngazhu nuhyu yuebi yuanshi na yu yin la yunbe sobar xue de. Longju zhongyu to lo yunge, chimla gor teng gai yunbe che de kongpa jeba tong. Chimchi nyua so, chimchi nebub la juwa chimbo tong toji yue. Kunzhu rikung de ni lore xin yuanshi posa mosa zo shila yunbe sobar nrokin jimong to songwe. Tar zhongzui nong songzhu goli lhag me. Me rong sagin hien la chachu zongwe nro rikton. Ngo ca hindri je mbyo yon, di rongka rongso to zangle mebi. Sagin la ten de shugjo shetet da. Chenzo mong kewe gong kepe sagin pa kewa bomar tongsa yon na tong. Tongsa me na sagin rengsu kyu. Nga zui nukyuk choma shilo la yunba soba nro goyo. Nyon tong kewe chenzo gare na sagin tong kongpa pyonki la yate zhongzhi nong pogoyo. Tsui tere Sichuan Hingqin tong zhongyang nyenchin lekong che sagwe pa yongne. Hingpi sagin la tongkin maji pa tong. Sagin mata pi kor che taqi nyengyu nyenchin pa yiten. Tenga nang tsui tere zhongzhen nong tozang che nangyo tongge mechong. Nyenchin teke ngone song zhug goli lhame pa tong.

son ne pemi ton chung ni shi ba go ne gen ko yin ba yin ni to wen te kon so de la na wa te zam ma ton wa ming dun che ke pin six zu ne ngi la ngi mo bo so kon ba to zi chen hi je de je pu tu lo chen par dang wi ma za dang ni hi sa je ye ne pa yu te chen ju she po hi she san ba na kon so chong mi tui mong ke san din ton pok san tang ba de rong yan mui chem la a ba ton ma ya hi le me chong lo hi je la pa chi ma mu chi pi chung bo hi she chimter chungbo sheba nizon chungbo ning no bta bo chote phama ni bi chungbo nge par to lotra tha chungba hi ton te le chin cha por ye bi le ji ba hi to so jong sha ju sen tha ke katra mo lotin thon yo ma ya che chen chi cha chin yin bar kha ya te mo ti lotra ma tan wara sha la yum bo so par ndo gu lu khona he ji yo chue te me a bi tong ke sen chi ma zu par me che to chen chi yum bo so par shang hai chung che to song chen to mu apa me bi mayar che mo la tiwi ming nong ka chama hin dong a she sen che kong chon ge te me par shar ngui song to ngai yo ma ze che ndo tar le ka me ba de na nga chui che pa ma po chuen ra hi ma che ki la so tha me che chi tong chui nong la mi chi tu tong me ye yong bo so par song te lon ju la ngui mo po che te po pa tong ke lo yong ge man tu ka che kong pa ngo la chen te de ke to sa ting re to hi re ja pa tong ten da yue me la ma te par ka dong yong yong tong ge yo mo yong ni sa kong to yong ba che tar so ban ro gu mi ma hi pi ka mi so me po mo hi chong shi la yong bo so par thun ke yin pi mo to nyang to nyin chin ka ki lang kor la de te nga ta long na wi thwe ba le cha chung mi ke ring ma nyu wi la sar yong bo so ba le lo ter mo rong lo chu de la le ma tha yin cha ju me pi tung chir hi to le pi le ka chui ji ta sa chui hin chi le la po hi mi pi nyin hi song lo ma po ju te le ka cha yong lo pa ba hi ma yong tar kime tomo hi ji te je zo kong hin to la cha yong ar song ter gi thu ka ming che te dar er lang gur ja thang nga chu le me chong to che she zang yue pi yo yo tong tang tong ju ne de yu jing zang de wen te pa yu ne ma ya che lo kor yong ta dong chen la ngu ko ju me par chu la sar ni ma so wa song a ye ka par ga dun jo chong ka dong zi ngu che kor khona yen wen te sa ju je zo kong ne nge ngu hi te pi se ring me gur la sa kong no yo ju kin che mo la to yi kong la lorin chorin choma chime chue chue yue wen ten dawa chik la gor jat nga chule mepi gor ja ye rong don la shug jing ngon kong khe khe ton ko je te de san le nyo tho chime me sa sa chung chung she te dar ng go nga chure chen la kor kime chen ba ning ba ta chue ta na cha don chi je ji ta chung je zo kong no yong kin chue ter to wa ta shue chue yue ning ken troba na ba so xiang la liu chot ji che non den ko la ndo tu ki ngo tu shi na leun di non la peke me to lar yon lekar son wa tang nyen ka cho chi che men sui pi nasa chung trao to son. Woyon cho merin war ne lo jay te ngoyon che negi le cai kher son. Balu me to ke hi te men kong kemur ta ki ta chi pi. Peke me to ke ridu nasa ta rinpa son pa le pa hi. Men pi nge par to men chue she gu pa tong men kong to do gu pi kor so chindu. Nyen ke na ba so. Tarang ka pe jun long chin yin chin li kong kong ke long chin che. Sonri loki chetong hibi le chen che, mondri chanrung le chen, me to tong molan hibi liu cho je che nondon choma hui cha song. Jemi le chen no muthu to zhungtang te liu cho gita nyendron hye jiyan. Le chen te zonri pa tong nyendron hyo khen, drapa drikzo wa lo dor tong hibhir khen gyu khen chongra jiyan, talin jiyamo.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: o ri ge mo zha ji de la jip sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin la no yin da la yang se se chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: o ri ji ji ji bin de zu ko yo ko ya bu da ko yo la ba zu qin bu me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

Dengha, lhasa hai chan lho chung lho ran nga ba, zinja nga ba ga lho ma, bie ma yu zhung ga ji tu, ga jin jin jia ama hi bi zong yi du. Dengha, lhasa lho chung ni ba, lho ran xie ba, zinja zhu ba ga lho ma, zha xie ba mu ga ji tu, da ga jin qin pa ma xie bi zong yi ni duan qi yin. Hola, Dengha, lhasa hai chan lho chung lho ran nga ba, zinja nga ba ga lho ma, bie ma yu zhung ga ji tu, ga jin jin jia ama xie bi zong yi de jian duan qi yin. Ama ne, jidin dey tuga, chugu nguini si na, gajin chi shu jia, pimi jia yin. Nga gu si no, du nang yang ya shu da, ji shu na, nga yi ama yin. Nga yi ama jia, gu su na, di zam jia, rinpo me. Yin na yang, si ri na, ha jang ji bu yu. Nga yi ama ne, jun du ni, Guzu hiyabu mebikar. Chinga lega za zik tsuma si guba mansi. Xiong halong do gongsi ni jia bumu ngayi duan do guli shui xin yuan. Yine ga jin la sansi mebi bumu ngayi jun do amma yi guli shun ba di na jeb chi long bar chi ba mansi. Ama yi ka la ma nian bi bu mu ta shi xie dun ju ba di na nga ngu ca gui ba xie yin ba da da zhi ni shi du shun du ju ba yi kin bi bu mu nga xie mi da ka la pe da jia ama gu su ni ri xin jie du dun ju du bu mu nga yi xin no ama ne nga yi chuan no me du mu rong wei Zhe xin tun kin jia nian ma da bu yin bi. Ni da da ni ru ni yu ge lu xiong la bei zun xi ba ma xi. Du cui kong ban zhong du a ma la ru ran xi ji qin li chung zai yin zhong ru xi gan tun xi ni. A ma yi ko bu yong du dong ji yin la. Du ti ri ni zhong bu mo ya bu xi xi jiu dam jian zhu ji yin. Chubu chung chung chua, ding a hai chung lu chung, lo ren nga ban xin zhang nga ba ge lo ma, bie ma yu zhung ge ji tu, gan jin jin jia ama xi bi zhong yi de ge nong.

0: Mata je ta ji de yo bo jia ba jie xie de, da ge cha si jin go chui ni ba dang, sa lu chi de ni ba, ma zo jin zu ni ba, xie zu jin bie gu ni ba jie jun qie me ba, qie le dong ne, de la sa ba zhong gu qie qie jie xie zu ren lu tan qiong dang, pie jie dong wei lo ju pie ren jie, dam de ni, tong ta ba sum de do do din bing, go chi jie, so xin lan jiwa xie gi bing zu de nong yue.
1: Zong yin no, chung go gong zhen dang ge, lo ngo jia dang ju ming an yi, wei dong ba wei lo ju ne, mana beba xiewe ba xie yin na yang. Nga zui, nga jie dang, kin zhen xie mo rong wa dang, dun xue xie chang ding lin ju mo rong wa. Dang yong jie long tun zui, nge bar do, to mi sang dui ma jie bar, gen zhe lo la ding bo qiang wa dang. Nge bar do, ken xiong sen ni dang, ga xin bi te xie ba. Nge bar do, te zui xie pe ba dang, te zui xie ke ba ji xie di. Jiang yong mre ka ge ma ma la, dang bur ding ba dang. Pyun zhen ni zhi ji, jiang lang sa ba bi te xie ba dang. Du re sa bar xie ji xiang ni, lo ju ji wei dong sa ba. Ho ta tui gui bi ni xin nang yue. Singe namba zo, gong du xin ba di na, din cur du dai tu, xie xie shu ji Xi Jinping ge zong yin ge rji, zhong go gong zhen dang wu nian ni, lu jia dang ju ming a ko wi, din zhi cu jin tong ge zong yi gui bi gu rin yi.

0: Senki nama tsu kong khamza, nga li chi tso joba hira nam jaye. Ta ta linje ne senko tsukpanda ne, pyo jo longtay nyamchay le kong kanki longtay ta pyo jo pimzu kanki nyamnya shibi, changbi yang shibi lindro li chiri. Li chi gomini nama tsu, na kyu rungpa chere randu chungwa la papi lindro, mungro shana pyo zongki li chi hye nyi bat zembari. Terengi li chi ni nama tsu, mungro shana pyo zongki li chi hye zong bat zembari.
1: Me yakka chaba nyogi ro me jetengu marbo

야 고산든두상어마시나로뉴그롱기사샤리바탄튼든파르마보티야 Nginyurong shana jasa li ego yi tabi lombo yi Dande lengi la la da xor ya Tarung shingrin dhima e Ndobi lam la ngoro se Litu so zidu na yang da ca ya Yami namka dandur se Yami shira dandur ni Gopo da da chung bi da pe ya Keshi di chakmar thangla daiwe acharu anda dorje zi Yami wo chenzi nam gita su go Cheshe ni ma rongsha ni tombi sala dame shong Dasha wa khali ni gita le ya Pazi du yento mu yi gi dasha mu song gong la le Dame pe tomar ka lo da yu ya Yushya na tumdi thangla go go Shaba daye la so te Chi e da zi na me dabo na ya Pogo po me bi ta la xo Ko na na ve ki la xo Ma go le la le Cho da mi xi Lin chok zo ba tang nyam te Lin chok zo be ki tu la Lin kar ki pa pong mis un bu gi na la Pa la mi xiang kar bu gi ne Mi ti ye le cik na ba la tong du Ngar di chak po mi ru chung da Tai be Nong bo lep xiang par be ki Tri xiop xe zam na tong da Ya ko re ri di da Sang bo tar ge ja ya la Ngin bi tu di pi ne xiong Ser bo ser ge ja ya la Ryan dog ge tri na xiong Dab xiak xia ye per ya la Xing e kyok pa kog na xiong Lin de li do xe ka ra Chu hu ga chi chi nga xe du ma ga na na Tong la tak te xia tu mi xiu le Tsik tsong lep xiang ki ji da pi be xiong A a tu ga a ri ni ma rong xia Po jen tu chu bi pizik se Pi pa tin ten bi pizik se po chu la pa nga chi yu te dong pa la nga ye ta be ma yin nga ye ge le zeng da song ne me shang pa la kar bo ti ge pa le min yu tong lu rin mu ge ta la chang ne le pa la me shang kar bo ge ka ki gin gul ma an zhe zong xiong ya

0: chelo nye tong jame chome chik loyo me dawa chubal faransi jasa pali rukongzo achebe nyamze jaso lobzo ceri ringne zanzu yukasum soji be tondu toal rangye yungarzo lingdu dingi tonglo lingde chansho chekwe nanga zang damdion chungbali ta tene nye tong chulo la ane gyagab rinbe ngami ringne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubali nye tong gulo la ane lingdu dingi nyamze jaso lobzo ceri ringne zanzu oyun langgangi tiju da chabra achebe geji ngami ringne shusha ki chanje ki minishung nanga wala Tangato Lingdu Tsukara.
1: Te re wo la kin bo le ne ya ta ba la ma ye dam ko cho bo so ka so ba ne ge ti li bo de ya to che la ma chung tu ji bo se ne ju de ye ye la na bo chung ya cho te mo u do bo to pa ra hyo sa han du du sang o ma ji na a yu

0: Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
1: Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
2: Jachiwi Sengke Namba, Tsuma Kamzang. Ngane Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Lhopchi Leichen, Sanda Chichi Leichen, Gengen Lozang Nima Yin. Tini ta tsa sanju pa, ka tini ma ta chi chindi ki chanrabo ti kaan ki di yore sepa yin na. Ta nanyan tangbo ta nril ti, ta ming na ya gu kor ni, nga zo toos chi ta kasab gu zon rabo shi ni ma, hiye ji ti chanla ki da pari. Ta shetan kar ta ming na ya da ma hiye pa la, ta kamda la chenpa chug to ni ma hiye pa tenri ji re. Tini indira ta lontun goma ka na la, ta chenpa tangbo, tini ming jit kandri ji yin pa. Ini ingat je ceri sebenarnya, tapi minggu kodenya dapat ikan rezeki. Bahawa tak dengi juga orang ni ngaco mata rezeki pada ni ceri. Tapi dengi ini dia tak kongo lontu ke cuci agan nanti dia lah. Dengi ikte ngaco sanggih saja ke dengi dua sen dapat ke yeri. Dengi dia tak dering ke dengi lontu tu jeng gola dengi dua tisung ke orang ni. Ini mas sahijin dua rezeki saja dengi. Chua tangpo de kaan reyese na, saji sumji ke yige ngan nani, ta saji sumji jangba ke yige tiso ke, ani tenji ngu tuyen paten de yuer ka yuma reyese. Ta saji jangba ke nani, tenji ngu tuyen paten de yuka mes, yu na yuebi jinze na me na mebi jinze, wata deko la, chua chike pare. Ta ten yin de le, nda segi bi ki jinze nche reyese de le, shetan ka ngan so, hlontu koma nolo mingi ceni de ma, yana mingi koden de xe yon de le, Yige teman duni tenju ngu za tenpil ke jala ming sewa reze ni. Yige teman duni sewa tere. Ten dila tako ming na yige chi changba ke ani ming sewa chi zawa nini kur chato mede pa ko. Ming na manta ya yige nini chen dugo kruwa. Ta tenje chi yin dila ani saji yige sanchi. Teso te ta yige changba rabu chari yos. Ten dila ta saji yige sanchi bi yige changba teso la teni ten tenpil ke yige chik chang me se gi pare. Pej datik ani wanda tang pa yina teni yige changba ke tuyen tenpa chichan mese ya ta tenje chi hiye yun pi kasi la ta chandala ta ngansu mongbo chik la ko tokpa tenje chi char sikiri tokpa de kangri yese na ta wana ta saji sanji ke trik saji sanji ke tralda pe na ka tabuta teni nga tabuta teni nya tabuta teni cha tabu teni cha tabu la soba tenje ke yige yorwa ta teso gotni teju ngo temba maridam pechagena ka se atig ani nga so sisa ji ga ka sama sasa ga ka kesa ji ga ka o ndig ani tente saji ge sen ji gon ani ka hi ba tug tente ga maridan ya bige tente ga to ba ji nga so mo bo ji le chade te chage bige jense te la ya san lo ji ta na kur ka me san da go ji yue ba re te ka re se ba yin na shir ta shil ding san le nga su sama la soba saji ji ka dang teni chi na na chukde pi ki nya la soba teso ji ani ming teso ji kurung ka ga nolo man dun yu ka sila dra ga nguen tang ki chan hi pa yin na yandra yang na te da bo ga ta nya dang ka dang jia la soba teso di yizu ki toto man dun yu ka sila yang teni saji changba ji ka dang saji changba ji nya la soba teso dang tan do na nguen tang ki chan hi pa yin na yandra yizuk chitong chan deba yin na yandra ane nrabo nrabo chati yoj tenja chila teni ane ngansu mongbo chik chile se dila sama sa chik ka la soba teso ndenyo dila ya ka se geyo re chayun bi ka se la ka changba

Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu ye bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Yang zhubo namba, da da sonyi bi le yi a jo cirin yonzhou xi ba di. La sa la yo bi senpa bo sena chue zhong jia kong ka a yun nan jia do xia nyi pe bo a ye pe zhong da zhong. Lan cho ji la pe le ri. Da la sa ji bong kang la yo bi senpa bo din zi jia bo ye. Nga zi lin cin la chen ye go ni long chin ni ji yo bi zhubo tan chi do. Kang ke long chin jia zo xiong wa yon la le yi zhen san xi ba di pe zhu ji si xin go. Ya ya. 主播，当我去年到六一的节日过。